0: la tanga na tapena ke risu. Ina ia tongi o la ina le lalolangi yang sana. A ia fai se a matanga fōu ma ia avea le tangata tuai. E fai matangata ua fafo wina e ala ile maliu o Yesu ke risu. Panga ala valea lo mātu tamā. O la mātou i fonga ili neita e awe le atoa e lau silafanga. O se whanau, se e ka le sia. O se atu nuu e le atoa toa maanga salapea. O e o le atua e te silafia mea uma. E maisho o mātou wanga sala. O i mātou ni tangata se se lava. Tofu lava le tangata maona se se mafa ale tonu. Ma vai atu le nava yaso ma le nama asina na mātou fi ese ese ayai. Tangata malona fa le tonu le manatu fa apito wa le mau aise fi alufani. Le ola fe itanga i wa le aise fi fa maanga luai. Wa mato ufia fia le ola to ilalo wa ngalo ailo mato uvala awina. Ma uwa le fa maoni ya ye vivi i matau tau lo suafa mamani. Wa mato ufi sili ngielo fi ngalo ina wa le fa malia ina wa mato mana. Wa tau wa lea lau fi au malau ngalo wenga. Ona wa mato wa miyo matanga. Fa ato au mato mana tuwa lava oe le li iye. Ina uo o mai pua pua ngā mawhaingata. Le atu wae wha mole mole malia lofi na ngana. Se ie wha mā ngalo a mātou wang sana. Whae ale tōtou pa ia o ke riso na malingi lungo le sātauru. Ina ia mamā mamā ngalo a ia mātou wang sala mani o mātou le atu otua. O mātou te talo le neita e au wha mole mole le atu wae. Ia ia i mātou u malawa au wha manu yang. Wha mole mole tamā. Se e wha manuia i lau au fai ngā lue ngā ngā lue. I so se e ka le sia ma so se fata fai tau langa. I le tala ina o lau tala le lei ma loufi ngā lue. Ia ia i loufi le mu. Fa tasi ma lau fi so soani ma lou wanga le lei o la tau fai wa. Fa manuia o mātou wai ngā u ma lava i ni usila nei mātou no i fafu. E me se o sa moa si o mātou tofi. Fa mole mole tamā se e anga le lei ma fa manuia sa moa ma ona tangata. Ye yai pe ro file mu ina ye faya me umma le ami tonu ma ye to ma pe al fa va ya ti oi na yo ma to ma to ma to tu wa ma wa fa ma le so i fu ma tu e ma se e o lo to tonu fa le ma fa mo le mo le tama ye yai o a au fa va venga lo e o lo fa no no no ma fu tanga mo tu si o no le ot se e fa ma se ma ye fa ma fa fa le ina ila to E olo no fusala o no fasalanga fa mole mole le li e. I o o atu i ailo o maa la malama. Le lalo langi vivesi wa le maua sa file mo wa fi aile lau tele. Fa mole mole ta maa o atu i ailo o wanga le le. Fa manuia a mato fa nau i awa onga. E maise la mato malanga unmi le ne tau sanga e tele fa fita uli ma faingata. A o e lava e malu wa ile au pe au. A faita wina lau fionga pa ia fa mole mole. Se i wha amanui a ma wha amala malama mai. A mātou wha soa fo i lau a fionga pa ia e ala i se upo lau tala li lei. A lofa lea li ia ma e fe soa soa ni mai. O la mātou te talo lea ta ma. Wha atasi ma le te leo te talo li lo faya i ai lo fina ngalo. A mātou te fia te talo i le te talo na ea o mai o mātou wha pe ato. Lo mātou ta mai o ili langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo ma lo. Ia fai alo fina ngalo ili lalo langi e peyo na fai ele langi. Ia e fua imai a te mātou ili asu nei a mātou mea e ai e tau mani asu. Ia e fua maa ngalo ili a te mātou ili a mātou onsala. E peyo na mātou foi o na mātou fua maa ngalo ili nātu ye wangleang mai a te mātou. Awa foi e te taita ina i mātou i fua so songa. Ia e lavea ia i mātou aile leanga. Wa e ou le mālō ma le mana. A toa ma le viʻiga e fa'avavaulava. Amene. O le ao tatou vii atu i le atua i le viʻiga ua saunia.
1: Ua se lagatou viʻiga o le atua.